em si se ye boni biara ajine to boni biara harapana abei dom hadia panama tuwa panama na jine to biara haya pana ewe yesu